onyankopon ayo ho sanchene yafunu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opro no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese unia no obetna ase mese oyire no betna ase okunu no onwu bastande de bro kaya mama yama sana tresem ne se emre bi na ya suri chamo any friend for me no be body channel amutia musia huya mobo david ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi aye wei amobua ne se ha ni owure

no Friso nyami o nyami Onu na wa yo ye Onu na wa bo ye Neyo nun kwa enye wanwa Eti mama yem fa na siya nyumati Efa mbrenu wana ponke siya Yep

sa wutu nyum na urade ye won sentre ne grace man nyame no owo tumi ye na na